e mai e rātou e toi. Ai vai lai leono masina. O le winga lai leono tala lesa ofisini nei i a whapaia. Po le ala na ia vaai. Pe ao ngāna va vai fuire le vapea. Fai mai kāngo iai. Fai ae ngā kāo e lesi aso. Pe ke fōi mai role pinko e lesi pō ua ika. Yo, ika e kongo lau ako. Ma ki kāo koe lau passport. E kāo kōnga e kāo wui fa wui ka whewe tōni. Si aki il passport le. Or mea fōi ngā e tupu ewe vesi ma misa ma violence. I tonu o mea e tupu. Ona ia latu loa ni malai wa alele, fai atu loa iae, fai maile wa anga, alai kia lakua oi hume, fai le koe lima masinga, pe koe fia masinga, alai fai maile tu la fono le, tato ola ni mele le, tau wam taratu e, e fa paia. Afa peo li, olonu masina, alai la koe, alau malanga le, waka umai, ele ma fai nga e nga koe nga e alu lau passport nga e ile lima masina le e umalo pe a ele ma fai e tauna ai mai numo si tue fai mautu tu la fononda e aso matai mi e fai bitoa me lea olona lua ta pena uma mea fai pena e tutono ni usila nei ile mo me wa mani fa fita uli te ono va va ai ai ia fai u mai nei awa o sa mo i de New Zealand la immigration in New Zealand la sa mo ia a wota fe fe o le mtu afa inga ta o ta o me va pa ina one for i o i sa mo o lu fe lu ai le ofisa o New Zealand e su e se me fai e pe pa le sva nga na o lu tom fai ya le mea o kupu e le ai se mea aluaku le ofisa nga fasi nga mea le ofisa le New Zealand po uma uka sa le ufi e po fe se mea ngai ki vai mea ngai nga a ui ka fefe kapungi mea fai ko e ki ala kufa mai ora uka mai ka ia la i sa mua vane a ia la ufi nga rea nga receptionist e le i loa e lato o le tu uta automatai na e oea e oe tani mai fe sili mi fasi nga tele mea o ya ai lo yese mea fo le fa peter e wo le la tama o lo pe pa le fa pem fa pem fa pem fa pe a ye fa tu mo mai le mele no tango le fa ima wa ko nga mele ta tu man na o e o tu fa me a te o fa me le ta mai e lo o tu fa ye ma tu me na no fa online ya wa ya o ki a ko ba ka ko nga a wa nga me online e de ma sangi ka ko nga me o pio lu nga la la tal al fo i ala va vita u dina le fa ya to ne wa ta to ve tai me va pena ora ta pena u me ne vai do ta pena nga u mona o lu tu se fo lau ma me u me fai u me nu sila tele ya lu o te ya lu o wa ora ta na le u fa mata la tua e ke ala ku le ofisa le utuli e ke ala ku i kuri mai o i le si mea kuri mai o i le si mea ia se mea fai ngofie e alfe o i o i sa moa e betika koule mo e ala tautu e loa sa moa e tautu atu foi e se foi ia i alfa ta ti anga o a foi o a wala ba mea sa basa nginga ko ia o tu lo fai mai ia tama e le otu e fai e nei a mna oi ia vai la numera lea online e talu e fai ya nga ro ka fie kanga ko e ko so bal ka mai ka nga ko ai e ya mangi ya fu fu ringa gele me ore ka ke ka ko ko fa me fu ma kali ma popula mai pe le via via mai ya me o mane e ta u no e fa pe fa ya tu a me mane o te fa mata la tu e ta tau ona mata tu e ta tau a ta to tu ka ku ta pe ka ku ku o ku sa pora lo ku ka mai ka ku mai au le anga o ye fo ye ya fai fare le pe ye ya ta to a mio a o no sai ma ta to o la o me ya la it ye e tu tu po fa la vela a e le la va fo ta to o no sai ke le la me o le ma o fa mari e ina ro lo tu ya ko va ku fo ringa la le fo ringa mai ya ya e pe ala ko e ngal por ki ko le ko ko guai ya o ma kwa ho ki a ko e lo che no ga ko le ko ve a e ta to ran me le a ya im fai vai o to o si me le e fai tu tu la ngo me ne ya atu ta ngai ne o to wa ya le ya le fo ma fatia ne vanga ya vai o le wi ya ya i ta tu ta ngata i tu ne e fa no so so ni fa tu mu ngo lo form fa tu mu ngo le me ma le me ya wa ya le ta tu te la ngai lo ya ma a ba yo tu

0: Translating. Yeah, facility ole learner wall na ole multiple test.
1: Yeah, na well tulanga na ole vanga na le fi tala no atu ma fi fa motu ina tato. E va ai ai va va ai ole sim me fa ngo fi ni. Ai o to pe lu ngo le tala. Ya wa ole mele sa sa tele tato ole I fa pa ya. O tangata ye ole mo mai sa mo ma la se ngi fo sa mo a. E tasiri tau sanga e whatanga iu e te whealua e New Zealand. Arko ke reo kakou sa moe, lima kau sanga la vai atangata ia. Fai ma fai fale nei de mele na. E fai ma fai fale nei mele na e afo e. E fisosoa ni lei ma weni I tau e lei ara le maua. Fui le maua e I loufata ma le speed pore a. E se fale me lave kere la e kupua. Ia onga I lolo la ia. Ya wurenga kanga fainga mal malo samo awa faina tu meta ma oi nei malo fui fa sino manga I me lo faina e au tala me ia ono le mana tu fui le ele angale ne polo karame e fa tala no ai pe si pa o tala no me e fa ya tu ne fa mon mon ai na si de fio e o le tala no tu le sene e te tau tu na ai la ma o me le Ah, alu fese fai la sene ma fa tatia le panga le ya awala fe ave ingo tomut ya me se la o fe o ita muti la ita tomut ya o woka fe ngani ngi va o ka tingi po o me fa penga pe ava ver kwa penga ya tau tona ya fa fa yo mista musika se va fo ya vang ya on te fa wo fo no tala tala ma

Voi fai ta to lo tu a. Ya mo to lo ta va mo to lo ta fo tu sa na pu wa sa na pu ta to le lo a. To te. O ngala le ngo lo ngo mo ki ngo mo ta la ye fai mai. A. Lo te ma tu ai. O pa o ko le ma ngai o le ngo fa ka wo mo le wa. O ta ile ile ile la fo ile. Ile ile ile no ulai ta. A. O la so le ko ka ma ngai ya li ya. Ya o lo tu no no wanga ile vanga le tita o la sel fort tan malo ya mo tatua o tu ai al me wa o fa le ngai nel su na mi le sa ta o a le me o le me le le te va va ye me ne ya pe ya o le winga le o talari pe ba ho ho i fa mata ngal o le nu o sa na a ya e vesa na pe fa mo mo ka ko o fa pega mo ka ko wala a ya le beale e vidi bai o pa le pa o ka va le vie mo te pa ya i ka ko wa ai na le sa mo le e le ngo sa ga a le lo pe ko ka ti se ai ngo sa ga pu ga vidi bai a va sko kai e kai vidi ba ka ka a wa o hoi ba tu a wala a o le bela la le ya e fa so te bine o fa ta la wala se ka u ka la la wa a sa oi oi o la tunei o mata mata e a ke ora ka ka ku o wika ye o wika ale nga al fai pule a fok bele le nga ka o fai a o e fai tu a wal pe nga la wal la fai e le pule a o la wal la le me taun fai o e se fai pule tu mani o le mea na i le a ua ia i la ua ua ai fa ale me ma fau fau watu in mele ma va ai meo te ratu feo e tuai o le aua la taun fai tu ni fale o toa tangata fai la tu fale ta ipe a le aua la a ia ma lesi na mea maana ia le leo no ta ua tua o le a o le one one le la ua tangata a ia e o fa tau e le one one po o tangata na po ala e fao ngaina ya tasi na me e ta uno va o le sine ta ma ai no le te ido ya u yo ta ma ai no sa na pura ye a ele o mutu a leona ya ele fa be le sia ya ta no fo na me a le te ido ya u ya e se me ta ta o sa na pu ya u ya a le o ke va ko ko le ba nga yo le o ngong ye la le kai ya a o le sine me fa ta ta la me fo ye ya fo e no so ta u le na ma o io te vado a escusare e che idea se hai una la fai me la cupidichi a o morbella le vai le hai le non era la uma ya e alla tu se sei lo fai pidichi fai la cupidichi ma tu è fatta what ormena sa mo ya tai no tatu de ne o lo tu tala to ya o le fai mo di mo ya lo tu tal no tu te lo sa na pu ma tu ti ora ora so ole te ma hai na se te ma hai na te le io ah per vino la ufficio per la semeta o o bene la sa come fa la tu non è ah o la o la qua io fa per voi caro fai e se le manga io ni metto po mai ieri ya o ya al che nga al e o culo a wal o fa culo o le messe sede alle nga sa come fai mo fai va le mo mo ah ya ya ele wa kala ya ngal fa ki wa ele lo po la fu mera e finga lo ele anai o ko manga kur kala le se o kama le vange fo ya ya on a o fa xoli ya si fa fa le a wala ko mu a wala e fanga lo a a wala e fanga lo wa aka ya a o nge nunga e tu nunga ko ya lu la lo a isa limu ma o la ola se vangu le mese a fa mai kala le a le di ide ya ke fa mai ngo fa kun ma ko ngu ola o fa ye fa le a wala a wo ko sia e le mari vo a mari el fa long ko e lo nga ta wo tu a tu a fa mai ngo o fa ye fa le ka ko wala wa fa fa le lo ko ka ko wala ma le ka ko nga ngo ko ke le lo ka nga ke ma sa ka fa ngo ye ma pe ing ka fa nga lo e ling fa nga lo mo ngi ka ka a ngo bero nga ka fao kwa ku ele ele ele ya ngo wakale mo vavai ila ngona fo yo tangata ya la ya ya a sao o pera winga yo tala lo te fia va ya uye mo fia i doa i nuta i tase wae o lume mo ni lava va pa ya ele ya se nuo sa mo ele se me ta uo o yai